Brafo brama kabara ye bara dila ye. Brafo brama kabara ye bara feere fana ye. Ni brafo brama tilala ka bara dila la. Brafo brama ba ka bara do feere. Ni brafo brama tilala ka bara dila la. Brafo brama ba ka bara bila wo fana cɛ.